kini o fe wa ninu ohun igba to da aye na owo ohun gbogbo saye o ma joko won o ti n gbe bi kan ko to ko orun are nla ni o shetu aile tuwo adan lo adan so olu ko ko niyan.

0: Tuma sauranmu barkan da an cire fiye daɗi ƙarewa. Haka yanzu lokacin ne da kamar da faɗa za mu kawo muku shirin musamman tare da Fatima Muhammad Tima daga jihar Kano, wadda ta kawo rahoton musamman a kan yadda mutanen jihar ta Kano suka gabatar da shirye-shiryen su na layyar bana da kuma irin gaisuwar da suka liƙa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke zaune a jihar ta Lagos. Haka Fatima Muhammad, gare ki.
1: Ya sunanki?
2: Sunana Fatima.
1: Shekarar ki nawa?
2: Shekara ta 17.
1: A wace anguwa kike?
2: Ina anguwar Sanebu.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
2: Na yi sallar Idi da a masallacin biyu ke.
1: Dawa dawa kika gani?
2: Na ga mutane ba adadi sosai da sosai.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallar?
2: Ina farin cikin kasancewa na ga 'yan uwana, na ga mutane mun je mun yi ziyara kuma mun yi sallah lafiya.
1: Dawa dawa za ki gaisar a Lagos?
2: Ina gaida Aunty Rabi wadda take a unguwar Ikorodu.
1: Ya sunanki?
3: Sunana Aitullah.
1: Shekarar ki nawa?
3: Shekara ta 13.
1: A wace anguwa kike?
3: Ina unguwar Rijiyar Zaki.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
3: Na yi sallar Idi a Anis bin Malik.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
3: Ina farin cikin na ga 'yan uwa da abokan arziki.
1: Wa da wa za ki gaisar a Lagos?
3: Ina gaishe da Aunty Amina wadda take unguwar Shomoyi.
1: Ya sunanki?
4: Sunana Intisar.
1: Shekara ki nawa?
4: Shekara ta 14.
1: A wace anguwa kike?
4: Anguwar Kabaga.
1: A ina kika yi sallar ki?
4: A masallacin Anas bin Malik.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
4: Ina farin ciki a yau sallah saboda na je masallacin Anas bin Malik, na ga 'yan uwana da abokan arziki.
1: Wa da wa za ki gaisar a Lagos?
4: Ina gaida Aunty Aisha wacce take a unguwar Yaba.
1: Ya sunanki?
5: Zara'u.
1: Shekara ki nawa?
5: 11.
1: A wace anguwa kike?
5: Gaida.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
5: Idin kwakwa.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
5: Ina farin cikin na ci nama kuma na ƙoshi kuma na yi rubutu na yi kwalliya.
1: Wa da wa za ki gaisar a Lagos?
5: Zan gaisar da Maman Amira wacce take a anguwar Idiya Raba.
1: Ya sunanka?
6: Sunana Murtala.
1: A wace anguwa kake?
6: Ina Tiranci.
1: A ina kai sallar ka na Idi?
6: Biyu ke.
1: Wani farin ciki kake ciki a yau sallah?
6: Ina cikin farin ciki mara misaltuwa.
1: Wa za ka gaisar a Lagos?
6: Ina gaisar da Aunty Masha da ke Lagos da take surun lere.
1: Ya sunanki?
7: Sunana Sawama.
1: Shekara ki nawa?
7: 6.
1: A wace anguwa kike?
7: Dorai daidai masallacin Sheikh Rafa.
1: A ina kika gabatar da sallar Idi?
7: Masallacin Sheikh Rafa.